Di ito kita linga YFM Amanis. Ang kayang harap kita terperindang. Ato ya ulat-lat.